0: ng Tryamar.
1: Yes na ya. Cool na aya. Who am I? Just a girl, them sugar. Alright, here I know. Oh na na na na na na na.